mang u eng mong so amin palawan ang rusrus sing ora abdo rusrus sing ora abdo katyaya nanupru Pujleng, pujleng, prislanat, bodo jikeng. Selawas sidat jirwang trinati metu, ketis tetes waruh-waruh tekaning pati. Wuh, ramat.